0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

nga ang binhi sang pulong makapamunga kay ang kabuhi sang kalag ginahatag sa pagsagod sang mga tunok sang pagkakalibutan. Kag madamo nga nagatrabaho nga may mga tumhay gid nga katuha katuyuan ang nagapahulog sa kaanggid na sayo. Nagapangabudlay sila para sa kayuhan sang iban ang ilang mga katungdanan, nagapilit ang ilang mga responsibilidad, madamo kag ginatugutan nila ang ila pagpangabudlay nga mag-ubos sang debosyon. Ang pagpakig-upod sa Dios paagi sa pagpangamuyo kag pagtuon sang iya pulong ginapatumbayaan. Nalipatan nila nga si Kristo ng siling, "Kun wala ako, wala kamusing mahimo." Juan 15 versikulo 5. Naglakat sila nga nahamulag kay Kristo ang ila kabuhi, wala ginalapta sang iya grasya kag ang mga kinaiya sang kagulingon ginapahayag. Ang ila pag-alagad ginadagtaan sang handong para sa pagkasupremo kag sang matigdas indi may kugmaon nga mga kinaiya sang wala mapunggan nga tagipusoon. Amuni ang mga natanong sa may ara sa katunukan. Amuna makaturan kabyanan, terrible kon malumos kita sa mga butang diri sa kalibutan. So wala na magkisating timpo nga mga padayon pa sige hapon sa aton nga palatuntunan, aton tapuson sa nobong pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong malalaluklukan at pinasalamatan namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong palaala at babala. Magitan inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Camiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. Ganoon din sa lahat ng mga kawani at nawa. Pagpalain mo man ang mga nagugulumihan sa mayang makaramdaman sa pangangatawan at sa spiritual. Itong lahat namin sa magdalangin, sa mga kapatawaran ng aming kasalanan, sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama.

sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica T3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman, mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Warden. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
1: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating tagapakinig na nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihon. Kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatotohanan, balanse at napapanahong balita. Ako si K5 Brian Morden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Report. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Mga tricycle driver sa Barangay Granada, Bacolod City, hirap na sa kita.
2: Ang commuters namon na budlayan gidya. So kita nga mo niya, no? Dualos yung aming bakal di sundan ang bukas.
1: Nagpakilalang vlogger inireklamong ng scam sa tindero ng isda. Isang bupo vendor hinuli ng region police. Pamilya pumalag.
3: Wala yun na siya'y bisyo.
1: Mga magsasaka sa Cadiz City, dumaing ng pag-atake ng RSSI.
4: Hindi pa kami kaubra, kaya wala man nagpaubra nga budget.
5: 2 years na kami nga na-perde, kaya last year pa ning RSSI mo.
1: 7 paaralan sa Bacolod, nakatanggap ng pananakot sa isang Facebook post.
6: Ako yan, yung G5. Di siyempre doon na nervous ko, kasi tuod talaga.
7: Hindi ni siya hampang-hampang. Hindi nisa to accept the challenge, ikaw naman magtawag.
1: Mayor Galik Trueta, nakabalik na sa pwesto. Mariing pinabulaanan ang isyo ng conflict of interest.
8: At pansaan mo nang daghan na kayo mga butchers na transaksyon ng kermahan niya na.
1: Negrense UFW, nakatakas sa umano'y pag-aabuso ng amo. Mga engraver ng Araneta Street sa Bacolod, patuloy na lumilikha sa gitna ng mga bagong teknolohiya. Lahat ng ito inyong tututukan sa aming pagbabalik. Dito lang sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
2: Arin ako subong sa menopausal stage. Ako nga mo, galain-lain. Hinami ako pamatsyag, namatumba ko. Hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, itang akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
3: Relax, anay. Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Sulay ang kayuhon nga dala sa virgin coconut oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
4: Ito na ang pinagsama-samang investigative report ng ating mga mamamahayang sa buong Negros Island region. Mga tricycle driver sa Barangay Granada, Bacolod City, hirap na sa kanilang kita? E nire-reklamo ang umano'y kakulangan ng aksyon. Ngunit, mariing itinanggi ito ng barangay. Alamin ang investigative report ni Ka-K5 Wilson Villena ng K5 News FM, Bacolod.
5: Grupo ng mga tricycle drivers sa Barangay Granada nagre-reklamo dahil sa kawalan ng kita magmula ng hindi na dumadaan ang jeep sa lugar. Barangay tila raw walang aksyon sa kanilang problema.
6: Papasok at pauwi galing trabaho, palengke at paaralan. Isa ang tricycle sa mga pangunahing transportasyon ng mga commuters sa Pilipinas. Sa Barangay Granada, Bacolod City, isang grupo ng mga tricycle driver ang dumulog na kanilang reklamo sa K5 News FM matapos na humina raw ang kanilang kita dahil sa hindi napagdaan ng modernized jeep and traditional jeep sa kanilang terminal.
7: Naapektado kami sir sa pag-change ang road sa basang GPTC. So, pa nag-effective ang kwan, ang inang ginaduso sa bus sa diri sa Granada nga ma-change road sila. So, kami apektado.
6: Isa si Tatay Nazario sa mga tricycle driver na apektado. Ayon sa kanya, noong nakaraan, nakaka-500 pa sila sa kada araw. Ngayon, nasa 200 na lang ang kanilang income at minsan umuwi pang wala.
8: Ang income din namo kadadlaw kung saan kasulod ang jeep. Maka-income kami di 500 ang adlaw namon.
9: Subong
8: niya, income lang kami di 200 kung kisa ganin, di mayo kakwa.
6: Kulang na rin sa ngayon ang kinikita ni Tatay Sunny at pinagkakasya na lang nito ang income sa bawat araw, pambili ng pagkain at iba pang pangangailangan ng pamilya nito.
10: 38 kabudlay sa mundi subong sa sitwasyon. Tungod ang mundi subong sa sitwasyon namon, no? Duwala na pa sa erote, laban na lang kami standby. Te subong. Daw pigado kita nga mo niya, no? Dualos yung aming bakal di Sudan ang bukas.
6: Nagsimula ang problema ng mga driver na ito nang hindi na dumadaan ang modernized jeep sa kanilang terminal. Dahil ayon sa operator na naturang public utility jeep, malaki ang lugi sa kanilang kita kung itutuloy ang nakasanayang ruta rito. Pinuntahan ko ang barangay upang idulog ang reklamo ng mga driver. Ayon sa kay Kapitan, lahat ng paraan ang ginawa na nito kahit na wala pa itong permit at mismong terminal ng mga tricycle na ito ay private property pa.
11: Kanya ka, inang map kung akong di dyan sigihon, mamayad lang ko yung mabayad sang luces, mabankrapin kami. So mawad, ang di dyan modernize kung mabankrap kami. So doon na insindihan mo man balati. In the first place, ang ilan na da nga parking, private property na da.
7: Ang commuters namon, nabudlayan gidya. So duha kadlaw pa lang ha, damo nagalikram mo. Amo na siya. So wala gid gin kwan ni Kapitan.
6: Mariin naman itinanggi ng barangay na walang aksyon ang mga ito sa reklamo ng mga driver. Matapang na sinagot ng Kapitan ang paratang laban sa kanilang ginagawang hakbang.
11: Isa ka duwa, kapila na sila namang gipatawag sa aksyon ng ara lang. Wala lang kami, ang isa lang guro ka... ning ano panawag sinigani ang isa lang guro ka mahambal ko nga ang asta subong naglampot sa punto nga wala gina sila da ginatandog tungod isa sa ginakita ko nga once nga i-impose ko na kag i-implement ko na mawad ang sila pangabuhian. So kung gusto nila action din actionan ko para mabalaan nila, kay gusto nila action din actionan ko para mabalaan nila.
6: Umaasa ang mga driver na ito na agarang magawa ng paraan ang kanilang hiling at reklamo nang sa ganoon ay patuloy pa rin ang mga ito na makakapaghanap buhay. Napag-alaman naman natin na ayon sa Kapitan na wala pala mga permit ang grupo ng mga tricycle na ito at hindi pa rehistrado ang terminal.
11: Nag-operate, nagalibot lang din subo niya nga may papilis, mga 222 lang. Pero ang may mga units, super isa kalibo.
9: Aside sa nang illegal na nadaan ang terminal, wala pag sila yung papeles ng mga tricycle drivers na magbiyahe di.
11: Wala sila, wala. Kahit tungod, number one, wala sila at sang tuda nga updan. Kaya dapat upod ka sa apat katuda mo.
6: Tututukan ng K5 News FM Bacolod ang hinaing ng mga tricycle driver na ito dahil ito ay nangangailangan ng agarang solusyon at maayos na pag-uusap sa gitna ng mga tricycle driver, barangay at operator ng modernized jeep upang magawa ng solusyon na ang lahat ay makakabenepisyo.
4: Para sa Negros Investigative Report, ini sa K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. Pero ano ito? Kung pahirapan kumita ang mga driver, easy money naman ang nagpakilalang vlogger inireklamong ng scam sa tindero ng isda. Paano na biktima ang isang tindero ng isda ng mahigit 10,000 pesos? Pakinggan ang ulat ni ka-K5 Ruel Pineda ng K5 News FM Sagay.
12: Nagreklamo ang isang tendero ng isda matapos sumanong ito ay nabiktima ng panluloko ng isang lalaking nagpakilalang isang vlogger sa may bayan ng Toboso noong Hulyo 30 nitong nakaraan lamang.
13: Kinilala ang biktima na si Placido Recuplacion, residente ng Barangay Salamanca, lungsod ng Toboso. Ayon kay Placido, nagpakita ng kabaitan at nagpanggap na matulungin ang lalaking nagpakilalang vlogger.
14: Pukod, kupuhon, murabatas dato. Yaala siya dayon tayo sa isda. Iko, bulaw to. Siya, tagan pa na. Iko, sasapakan na ako. Pag naog niya itong diktas at pikpik sa kulikod, katulogin na niya, diktang agbay. Siya tayo, pakyawin ko na imong isda kay vlogger ko. At pag iyon niya vlogger, yun ko, managarang kayo. Kaya ganun, kapulit ko na yun. Kaya kanang imong isda ako na ipangatag sa mga bigado pong tao. Kada na imo lang pa itagaan niya sa kilo. Ako pa imo hatag. Oo. Ako pa iyam ko subuon. Ay hatag tayo, hatag.
13: Batay sa kuha ng closed circuit television camera sa lugar kung saan dumaan itong suspect at ang biktima, makikita na sinusundan ng biktima itong suspect sakay sa kanyang motor. Ito kung makikita ninyo, ito po yung suspect na dumaan sa kuha ng CCTV habang sa ilang sandali pa sumusunod naman itong biktima papunta kung saan lugar naganap yung krimen.
12: Kunwari ay bibili nito ang mga isda at humingi pa ng pera dahil umano'y wala itong panukli at nais nitong magbigay ng limos sa mga taong makakasalubong sa daan.
13: Dahil sa pagtitiwala, hindi na nagdalawang isip si Placido na bigyan ito ng pera. Dagdag pa niya, naniwala siya sa suspect dahil nagpakita ito na tila may dalang malaking halaga ng pera.
14: Pag doon na lang kakilaw, ingana siya na yung mga bata tayo. Ikaw niya, kumurang kasunod-sunod lang ko ba siyang istorya. Ikaw niya, huwag ikaw'y bariya tay. Libuhon ikong kwarta. Kundi ako'y bariya. Ako mag-i-presenter niyo, di ako'y bariya. Sa isipa tay. Kung kamot para ang 3,000, kaya kabihan ko na. Ikaw, isip lang ko na. 2,850 ragyot. Sabi-ari ko na tayo, ako isip, signalipit ang uman. Hindi hatak ko na ako niya. Ang anak, pag uman niya isip, sakto kiday tayo. Pero tayo, naluoy mga ikon mo, tagaan ta ka, o 3,000. Imoong ko na yung 3,000. O, kayo naluoy ikon mo tayo. O kipikyo niya, gisot bursa.
12: Samantala, ayon sa biktima, mahigit 6,000 piso ang halaga ng isda na nakuha ng suspect sa kanya. At habang ipinangako naman ito, nagagawin na lamang itong 7,000 ang babayaran pagkatapos na kanilang transaksyon.
14: Sa ore, no, sa 1,500 mga ito niya, limuon akong siti. Kaya magaling ko salamat. Niya, ako siti, tanan akong balay nantay. Ito, oh.
15: Sa halip na magbayad, mabilis itong tumakbo patungong direksyon ng lungsod ng Sagay. Nakapag-blatter na si Placido sa Toboso Municipal Police Station upang mahanap at maresto ang sospek.
12: Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng Toboso PNP upang matukoy at maparagot ang nasabing vlogger na nanloko ng isang tindero ng isda. Mula rito sa lungsod ng Sagay, para sa K5 Negros Investigative Report, ito si K5 Ruel Perada para sa Kampyong Mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Nolo Negros, K5 News FM.
4: Isang bukol vendor, hinuli ng Region Police sa pamilya Umalag. Isang operasyon ang nauwi sa pag-aresto, ngunit mariing itinanggi ng pamilya ng suspect ang mga aligasyon. Narito ang buong detalye ni K5 James Banduquillo ng K5 News FM, Dumaguete.
16: Nag-order kong maayos.
17: Kanino hihingi ng tulong habang mahihirap pa kung ang kanilang inaasahan na tutulong sa kanila ay ang mismong magpapahamak ka o magbibigay ng labis na kalungkutan at problema sa kanilang simpleng pamumuhaya? Labis na kalungkutan ang naramdaman ng pamilyang Kabanaga sa lungsod ng Panay City, Negros, Orita, matapos na hulihin ng pulis sa regional ang kanilang padre di pamilya dahil sa aligasyon na ito ay isang kolektor ng pira mula sa ilegal na suganda. Dito mismo sa lugar na ito, isinagawa ang isang operasyon ng PRO-NIR na pinangungunahan ni Police Lieutenant Romel B. Angeles sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Jerry M. Alvarez, ang hepe ng Regional Special Operation Group, kung saan nahuli sa akto ang suspect na si Danny Cabral, isang 53 taong gulang, residente ng Barangay Palana sa Tanhay City, na nangungulikta di umano ng pera na mula sa ilegal na sugalda. Nakuha ng PNP mula sa suspect ang isang bit receipt, 200 paso na pera, bulbin na isang bundle na papi na may mga sulat na mga kombinasyon ng numero at isang puting plastic bag. Ang nasabing allegation na ay mariing itinanggi ng pamilyang Kabanag batay sa salaysay ng mismong suspect. Sa isang panayam ng K5 News FM Dumaguete kay Mrs. Benigna Kabanag, ay nagulat na lang daw siya nang hulihin ang kanyang asawa dahil sa pagkakasangkot sa ilegal na sugala. Ayon kay Mrs. Cabanag, na walang katotohanan ang aligasyon na dahil mahirap at nahihirapan nga daw magsulat ang kanyang asawa kasi wala naman itong pinag-aralan at kahit grade 1 na ay hindi pa ito nakapagtapos.
18: Kana akong bana, sir. Wala yun na kaingong manugal. Wala yun na siya'y bisyo. Saksi man yun akong mga anak. Saksi po na akong mga silingan. Kato, dool ka ito na mo. Saksi yun to siya nga. Dili taon sugarol na kumbana. Nga nung mananggibutangan manilag yung gapataya. Nga di mga inakabalong mo. Sulat anang unsarong pitsaha, unsarong bulana. Di man nakabalo kay wa man tao na grado. Gaya nakahuman o grade 1. Nga nung naingon man na anak.
17: Nang lapitan ni Mrs. Cabanag ang kanyang asawa at kausapin na, nalaman niya na may dumating na isang delivery rider at inutusan na ang kanyang asawa na si Danny Cabanag na pumusta sa Small Town Lottery o STL na malapit sa lugar dahil nagmamadali umano ang rider. Sinubukan pang tumanggi ni Mr. Cabanag dahil may 2 lalaking customer na kumakain na ng buko sa mga oras na iyon na. Ngunit kinulit siya ng rider kaya napilitan na lang siyang sumunod. Sa mga panahong iyon na walang kamalay-balay si Mr. Cabanag na ang 2 customer niya ay mga pulis pala. Matapos kumain na ay nagsialisan ang dalawang lalaki at makalipas sa ang ilang oras ay bumalik ito na may maraming kasama at hinuli na si Danny Cabanaga.
18: Tuyo ko sir, pwede bang makig-istorya ko sa kumbana mo to nga? Nisugilo na kumbana nga. Naamang ko'y na niabot nga tigatod og siyape niya. Karon na ako nung siya ihatod dito sa unahan na malihog siya pataya. Gitagaan pa siya 100, then lumiro niya. Di apoy na nga og butong. Kuha siya kay balo, mga pulis di ay to. Pagpauli, gidakop na siya, pero tinanilang daghana. Muna isugilo sa akong banag. Ay, ako diri ramang kusbalay, wala man po ko dito. Siya raman usan na ninda.
17: Sinabi ni Mrs. Cabanag na walang kahit na ano na maaaring gamiting ebidensya na nakuha ang PNP mula sa kanyang asawa. Kaya naman na kumuha na lang daw di umano ang mga pulis ng sariling pera at pinitsuran na.
18: Ilahang gikuan, rikisa kumbana, wak may kwarta, nagkuha sila kwarta, ug ilang gipitsuran, dahil naapod na ako nung gisulat, na anak akumbana, unsa, nagway to, nga, gipitsuran may ilang kwarta.
17: Kinumpirma na ba ng agent ng Small Town Lottery o STL na nakilalang si Analida Carriaga na pumupusta si Danny Cabanaga sa kanya sa araw na iyon na dahil may nagputos sa kanya na isang rider.
18: Oo sir, dire dyan na siya magtaya na ako, suki na siya magtaya dire. Tapos kanang mutaya na siya dire, igura kuno na siyang sugoon po sa kolektor. Nya iyang biyaan gani iyang tinda dito kay mutaya na lang siya dire kay gisugo kuno siya.
17: Ayon kaya Analy, maraming beses na umanong nga tumataya sa kanya si Danny Cabanaga dahil na inuutusan na siya ng isang rider at nilinaw ni Analy na hindi illegal ang pagpusta ni Danny Cabanag dahil binibigyan siya ng resibo pagkatapos sa
18: diretso na siya magtayanan ako pagsugoon gani siya kanang ningan siya nga igor po kung gisugoan ni dai sa kolektor motuora pud siya dili illegal okay dire man jud na siya mutaya nako.
17: Laking gulat ta at hindi maniniwala si Analyn Carriaga na gagawa ng illegal na si Danny Cabanaga dahil sa kanyang pagkakakilala nito ay isang mabait ta, tahimik at inosenteng tao ka.
18: Dili man pugo katuo nga magpata siya illegal kay murag inosente ra jud sa kayo sir. Kanang wala ra po siya isamok, pagsuguon siya mutuo ra pud taon siya.
17: Kinuna na banda ng pahayag ng K5 News FM ang PNP sa nasabing lungsod. Ngunit tumanggi sila na may kinalaman na sa naturang operasyon na. Ayon kay Police Colonel Ricardo Taro, hepe ng Tanhay City Police, na maliban sa pagkuha nila sa nahuling si Danny Cabanaga, ay wala na silang partisipasyon dahil mula sa region ang nagsagawa ng operasyon at tinawagan na lang sila pagkatapos mahuli na ang target.
19: Atong July 24, mga hapon, na inintawag na ko nga operatives from Regional Special Operations Group nga magpadala sila og patrol sa Palanas para i-assess ang ilahang operation. Nadakpan na nila nga amo na lang i-alalayan para madala sa police station na magikanta sa patrol car para proper documentation na rin sa office dere sa Tanhay City Police Station. Sir, igor amin i-alalay nila ni assess amin kay wala man sila marked vehicle. Nya ila rang i-turn over to the for custody kay ari man i-inquire sa City Prosecutor sa Tanhay.
17: Kung may katotohanan ang allegation ng pamilyang Cabanaga, sino at kanino sila lalapit upang makamit ang hustisyang kanilang hinahangad. Para sa NIR Investigative Report, ako si Kakifay James Adetre Bayo Bandukinyo.
4: Tutukan sa aming pagbabalik. Mga magsasaka sa Cadiz City, dumaing ng pag-atake ng RSSI.
20: Hindi man kami kaubra, kaya wala man nung paubra nga budget.
21: 2 years na kami nga na perdi, kaya last year pa ning RSSI mo.
4: 7 paaralan sa Bacolod, nakatanggap ng pananakot sa isang Facebook post.
22: Ako yan, hindi 5. Di siyempre doon na nervous ko, kasi tuod na lang.
23: Hindi ni siya hampang-hampang. Hindi ni sa to accept the challenge, ikaw naman magtawag.
4: Mayor Galik Trueta, nakabalik na sa pwesto, mariing pinabulaanan ang isyo ng conflict of interest.
0: At pansaan po nang dagan na kayo mga butchers na transaksyon ngayon, permahan niya na.
4: Negrense, OFW, nakatakas sa umano'y pag-aabuso ng amo. Mga engraver ng Araneta Street sa Bacolod, patuloy na lumilikha sa gitna ng mga bagong teknolohiya. Iimbestigahan na sa aming pagbabalik. Dito lang yan sa K5NIR, Negros Investigative Reports.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Aniana ang Mighty C, ang panlaban nimo.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, GTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akong tiyan na dula. Manamong islamat sa klinika, GTX 500, kag Mighty C.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapatuloy, lumawak ang pinsalang dulot ng RSSI sa mga tubuhan sa Cadiz City. Ano na ang ginagawa ng mga kinauukulan? Narito ang buong detalye sa ulat ni ka-K5 Berto Gake ng K5 News FM Bacolod.
4: Isang tahimik pero mapaminsalang kalaban ang unti-unting sinisira ang kabuhayan ng libo-libong pamilyang Negrense. Ito ang RSSI at ngayon malala na ang epekto nito sa Cadiz City at sa buong Negros Island. Pero ang 5 hektarya na ito, maliit lang kumpara sa kabuong pinsala. Dahil base sa pinakahuling datos, 34,000 hectares sa buong Negros Island ang apektado ng RSSI. 34,000 hektarya ng tubo, ibig sabihin, libo-libong magsasaka, planters at mga manggagawa ang direktang tinamaan. Nakausap namin ng ilang mamamayan dito, luha ang kanilang kwento.
5: Subong RSSI din?
6: Oo. Okay. Sabi na kung subong problema sa RSSI.
7: Hindi man kami kaubra, kaya wala man nagpaubra nga budget.
5: Iti apetado mo, no?
4: Para maintindihan natin, ano nga ba ang RSSI? Ang RSSI Red Stripe Soft Scale Insect. Sa simpleng salita, ito ay isang uri ng peste o insekto na dumikit sa katawan ng tubo at sinisip-sip nito ang katas. Pag marami na sila, naninilaw ang dahon. Pubutok-putok ang katawan ng tubo at sa bandang huli, hindi na ito lalaki at ito'y mamamatay. At ang pinakadelikado dito, mabilis itong kumalat. Isang taniman lang pwedeng madamay na ang katabing baryo sa loob ng ilang linggo. Kaya hindi nakapagtataka na ngayon, buong Negros Island ang apektado.
6: Perde ka mo?
7: Perde ka, sir. Ito, years na kami nga na-perde. Kaya last year pa ning RSSI mo.
4: Ayon sa aming investigasyon, kumikilos na ang Provincial Biosecurity Task Force ng Negros Occidental sa ilalim ng pamumuno ni Governor Eugenio Jose V. Lacson. Ilang linggo na ang nakalipas, nagkandak sila ng mas puing 98 hectares sa mga barangay ng Tabu at Tabyonan ang naisprayan gamit ang metahizom. Isang biological fungus na natural na pumapatay sa RSSI pero ligtas sa tao. Nag-release din sila ng mga biological control agent sa boundary ng Kabangkalan. Ito ay parte ng kampanya ng probinsya. Pero ito ang tanong ng taong bayan, sapat na ba ito? Kasi habang naini-spray ang probinsya, patuloy naman ang pagkalat ng peste. Habang may binibigay na tulong, patuloy naman ang pagkalugi ng mga planters. 34,000 hectares, hindi lang ito numero. Ito ay mga pamilyang walang mahiain sa hapagkainan. Ito ay buong industriya ng asukal na bumubuhay sa Negros. Sa ngayon ay nanganganib. Kailangan na ng mas mabilis at malawak na aksyon. Kailangan ng mas maraming pondo, mas maraming biological agents. At higit sa lahat, kailangan ng pagkakaisa sa gobyerno, planters at pribadong sektor. Dahil kung hindi mapipigil ang RSSI ngayon, ang susunod na maapektuhan hindi lang tubo, kundi ang kinabukasan ng buong Negros. Ako si Kakivay Berto Gakit para sa Negros Investigative Report, K5 News FM.
3: Puspusan ngayon ang ginagawa ng Panguluhan ng Probinsya para mapuksa ang peste na sumisira sa pangunahing industriya ng Negros, ang asukal. At sa iba pang balita, isang social media threat ang nagdulot ng takot sa ilang paaralan sa Negros Occidental. Ngunit, agad itong tinugunan ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Narito ang kuwento ni ka-K5 Red Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
8: Pitong paaralan sa lungsod ng Bacolod nakatanggap ng pananakot sa isang Facebook post, pero ito ay investigahan ng Bacolod City Police Office at ito naman ay negatibo. Nakatanggap ng pananakot sa isang social media post ang walong mga paaralan sa Negros Occidental noong Agosto 4 mula sa pinaniniwalaang dummy account kung saan pito dito ay sa Bacolod. Ayon sa isang bagulang, natakot siya noong naganap ang pananakot dahil nagtatrabaho ito at wala siya sa paaralan at wala siya para protektahan ang kanyang anak at baka magiging totoo ang sinasabi sa Facebook post.
9: Balita, kung malalam mo sa balita mo, kasi siyempre yung bata, kaya rin yung big five. Di siyempre doon na nervous ko, basi tuod, balahaw, wala lang tabi kabalo.
8: Ayon kay Police Colonel Eugene Ribadomia, City Director ng Bacolod City Police Office o BCPO, natanggap nila ang report sa principal ng pampublikong paaralan sa Barangay 14 na pasado alas 9 ng umaga at kaagad itong pinuntahan ng kapulisan kasama ang Explosive Ordnance Disposal o EOD para mapasiguro ang kaligtasan ng mga guro at mga estudyante sa paaralan.
10: Na-task call ang nag-ano dito sa Station 1. So ito kami itong kahapotig ito sa EOD, nag-panel dito. Even though school dito, wala mo siyang bata, yung makasulit yung mga elementary learners nila.
8: Sa social media post, pinapaalam sa publiko na may isang grupo na pupunta sa walong paaralang nabanggit. Sila ay susuot ng uniforme at ID para mapagkamalang estudyante at magawa ang masamang binabalak. Dito sa lungsod ng Bacolod, ang isang Facebook post na nananakot ng mga paaralan na posible may gagawing krimen. Ito kagad ay pinaalam ng guro sa kanyang principal at ang principal ng isang pampublikong paaralan ay kaagad na nireport sa kapulisan sa lungsod ng Bacolod.
10: Ito kami to with the principal. Then patay ng principal hindi man siya. Nagtawag na siya, nakita yung posting. This is a precautionary measures. Ang namin din subong is because ga-react na ang aton mga school. Hindi na kami ang cyber patrolling to include sa school na ma-receive ng information. Automatically ga-engage siya na lang sa pimping.
8: Inalughog na kapulisan ang mga gusali at ibang parte ng paaralan para mapasiguro ang kaligtasan ng lahat, pero ang resulta ay negatibo. Walang bomba o anumang sandata na pwedeng gamitin sa karahasan. Nagsumiti na ng report ang Bacolod City Police Office sa Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO para maimbestigahan ng husto ang pananakot sa social media galing sa pinaniniwalaang dummy account. Ayon pa sa kapulisan na baka yung account na ginamit para takutin ang walong paaralan sa Negros Occidental ay sharing account na ginagamit sa ibang rehiyon sa buong Pilipinas.
10: Gina-check pa sa subusang RACO and even sa nakita naman may investigation din ang Region 5 sa Amosiling Police. Ang ginalanta kung diin siya nga, probably hindi din sa aton, probably sa iba niya region, or probably he is using a different account.
8: Paalala ng PNP, huwag paglaruan ang hotline number na 911 dahil maaapektuhan ang serbisyo ng mga kapulisan at rescue team kung sakaling may maganap na totoong insidente.
10: Warning to everybody, hindi ni siya hampang-hampang. Hindi ni siya to accept the challenge, ikaw naman magtawag. Abtan ka mo sa long arm of the law. Mabtan ka mo. So, it will cause you, makasuhan ka mo kwa sa family nyo, hassle sa family nyo. Inyo tani, guro hampang-hampang lang ni. trip-trip na hindi na siya mayroon ng trip.
8: Para sa K5 News FM Negros Investigative Report, ako po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Naway matigil na ang pananakot na nagdudulot ng pagkabahala sa mga estudyante at mga magulang. Sa aming pagbabalik,
11: Mayor Galik Trueta, nakabalik na sa pwesto, mariing pinabulaanan ang isyo ng conflict of interest.
12: Apan sa ano nang daghan na kayo mga butchers na transaksyon ng permahan niya na?
11: Negrense OFW, nakatakas sa umano'y pag-aabuso ng amo. Mga engraver ng Araneta Street sa Bacolod, patuloy na lumilikha sa gitna ng mga bagong teknolohiya.
3: Kaya tutukan dito lang yan sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.

0: Ikawan ang masakit. Papakuro ng immune system. Mag Mighty C.
1: Early mornings, late nights, stressful rehearsals. The pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
0: Nainom mo na? Para iwas sa anumang masakit, mag-Power Trio!
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
3: Mayor Galik Truita, nakabalik na sa pwesto. Mariing pinabulaanan ang isyo ng conflict of interest. 6 na buwang suspendido, ngayon ay balik na sa pwesto. Ano ang buong kwento sa likod ng kaso ni Mayor Trueta? Narito ang investigative report ni ka-K5 Dondi Gladove ng K5 News FM, Bayawan.
4: Ang probinsya ng Negros Oriental ay kinabibilangan sa 19 na bayan at 6 na lungsod na nahahati sa 3 distrito. Isa sa mga bayan nito ay ang Dawin na nabibilang sa second class municipality base sa pinakabagong income reclassification ng Philippine Statistics Authority o PSA na may mahigit 30,981 na total population, 23 na nasasakupang barangay at may 114.10 square kilometers na land area at isa sa mga tourist destination ng probinsya. Ang bayan ng Dawin, Negros Oriental ay pinamumunuan ni Mayor Galicano Galik Truita simula noong 2019 sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Pero bago pa man ito pinasok ang politika, si Truita ay nagsilbi muna ito sa pambansang pulisya. Bago pa man naluklok si Truita bilang alkalde, ang Dawin, Negros Oriental ay pinamumunuan na ito ni dating alkalde Rodrigo Alanano. Mula 2019, pinamunuan ni Truita ang Dawin, naglatag ng plano, gumawa ng mga hakbang at pinaunlad ito at nagserbisyo sa nasasakupan. Si Mayor Galicano Galik Truita ay kilalang kaalyado ng dating gobernador na si Ruel Ragay Digamo at sa katunayan noong nabubuhay pa ang gobernador kasama si Truita sa mga lakad nito. Noong 5 ng Setyembre taong 2025, naglabas ng suspension order ang Office of the Ombudsman laban kay Truita at sa kanyang asawa na si Maria Carmen dahil di umano sa pagtatalaga ni Mayor Truita sa kanyang asawa bilang private secretary to ginawa niyang executive assistant at binigyan ng otoridad na pumirma at mag-aproba ng mga opisyal na dokumento sa ilalim ng kanyang pangalan. Kabilang na dito ang kapangyarihang magsuri, magtasa at mag-aproba ng mga financial voucher para sa mga paulit-ulit na gastusing pampamamahala. Dahil sa utos ng ombudsman, pansamantalang inalis sa pwesto si Truita sa loob ng 6 na buwan na walang sweldo dahil sa administratively liable for simple misconduct epektibo noong Pebrero 2026. Sa pananaliksik ng K5 News FM, ayon sa ombudsman, nakitaan nila ito ng conflict of interest dahil sa pagtatalaga ni Mayor Truita sa kanyang asawa bilang private secretary to at pagdisigna nito bilang kanyang executive secretary at pagbibigay nito ng otoridad na lumagda at mag-aproba ng mga dokumento sa kanyang ngalan, kabilang ang pagsusuri, pag-evaluate, paglagda at mag-aproba ng mga voucher para sa regular na paulit-ulit na gastos sa pamamahala. Ayon sa pagsusuri, tatlong disbursement voucher na may kabuuang halagang 271,889 pesos ang napirmahan ng kanyang asawa na ayon sa nag-akyat ng reklamo na isa itong malaking paglabag sa alituntunin ng pamahalaan.
5: Ang itagaan o executive order ang asawa, private secretary na i-designate o executive assistant, i-authorize pagpirma o vouchers na every year magbalik-balik o kanang itawag o garit o rate, more na na iyang authority. Apan sa ano lang daghan na kayo mga vouchers na transaksyon ng pirmahan niya, na naman po yung mga procurement goods na gawas na sa iyang authority. Illegal na to, hindi na to pwede. Kung fundamental issue ini, di-appeal na niya ng transaksyon pirma sa vouchers, bidding, siyaga po yung pirma, para goods and commodities na outside of the recurring items. Normal ministerial rama o magbudon tama o iyarang trabaho.
4: Gayunpaman, sinabi ng ombudsman na nilabag ng mga respondent ang Section 344 ng Local Government Code at sa kanyang pagkasuspendido, pansamantalang pumalit sa kanya ang kanyang anak at vice-alcalde ng Darwin bilang acting mayor na si Vice Mayor Alvin Truita. Pagkalipas ng 6 na buwan sa pagkasuspendido ni Mayor Galik Truita, nakabalik na ito sa pwesto noong Lunes, Agosto 3, 2026 sa Darwin Negros Oriental. At dahil dito, tumungo ang news team sa Darwin Negros Oriental upang kunan ng pahayag si Mayor Galik Truita hinggil sa kanyang kaso sa ombudsman. Dito, inilahad niya ang buong katotohanan kung saan nag-ugat ang reklamo.
6: During the time of Gubdigamo, giuban man gud ka pirmi dito sa Manila. So, di man punta ka repios o ang gobernador mo dala natos Manila. So, Mayor Prince and Mayor ako, mo gunay permi ko ban dito, Mayor Gido para kami magoy close ato sa una. So, murag kulang ang grupo wala ko. So, invite ko niya, ningon ko na mahamper ang operasyon nato ng sige ko Aris Manila. So, nagimo ko, executive order sa executive assistant ko na mo-sign in my behalf pero katurang mga rutinary transaction na needs to happen dili na di ay rutinary transaction katong ipa dili actually this table after my investigation, my initial investigation, pinapirma siya ng accountant. The accountant is interior auditor. So possibly, di automatic yan eh, di ba? Pag accountant ka, municipal accountant, interior auditor ka. So you know everything about documents. So sabi ng executive assistant ko, okay lang ba yan? Okay lang ba yung pirmahan ko yan? Okay lang yan, ma'am. Okay lang yan. So, pinirmahan. Ang problema lang, because I have an executive order na there is no any documents na mugawat dire sa opisina without my authority.
4: Ayon sa kanya, pagkatapos lagdaan ang mga dokumento na hindi dapat lagdaan, pinafotocopy ito at ibinigay doon sa kanyang katunggali sa politika.
6: Again, di violated. After na pirmahan to, gi-zero, ihatag sa ako ang opponent dito kay Vice Mayor Rodrigo. At that time, nag-expect ko siya nga masuspended ko para siya makalingkod.
4: Dagdag pa ni Truita na hindi siya umapila sa desisyon ng ombudsman dahil alam niya na wala naman siyang kasalanan.
6: Taas noo akong humarap individually because yung suspension ko wala akong ginawang kasalanan. At hindi ako nag-apila. Ako nga, kung gusto ko mag-apil, pwede naman. Pero dili na lang ko kahit ko. I am a military man, a policeman. ang amo ang kwan training is follow order before you complain. So I have to follow my order before I complain, but I never complain. No blame at all.
4: Sa ngayon, mas nakatutok na sa serbisyo publiko si Mayor Galik Truita kasama ang kanyang Vice Mayor at anak na si Vice Mayor Alvin Truita at sangguniang bayan members ng Dawin, Negros Oriental. Ako si Dondi Glodovi para sa K5 NIR Negros Investigative Report.
3: Sa iba pang balita, Negrense OFW nakatakas sa umano'y pang-aabuso ng amo nito sa Saudi. Narito ang report ni K5 Aubrey Suspenye ng K5 News FM, Kabankalan.
7: Sa paghahanap ng mas magandang kinabukasan, milyon-milyong Pilipino ang nangingibang bansa dala ng pag-asang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga pamilya. Ngunit para sa iilan, ang pangarap na ito ay nauuwi sa bangungot dahil sa pang-aabuso at hindi makataong pagtrato kagaya ng nangyari sa isang Negrense OFW na si Maria Eva Abastillas. Dahil malagim ang sinapit nito matapos umanong minaltrato ng kaniyang amo sa Saudi Arabia.
8: Isang 45-anyos na OFW mula sa Isabela Negros Occidental na si Maria Eva Bastillas ang kasalukuyang nasa pangangalaga ng Philippine Embassy sa Riyadh matapos makatakas sa kaniyang employer noong Agosto 2. Ayon sa mga ulat, halos hindi na siya makilala sa sobrang payat ng kanyang katawan. Mas masakit pa rito, lumabas ang mga alegasyon na siya ay pinagbubugbog, pinagkakaita ng pagkain at ikinukulong sa kanyang silid, kaya tubig na lang ang kaniyang naiinom para mabuhay.
9: Ato nakapanawag siya, gasulat siya, pero kamot lang amon makita, ang whole body, wala namon makita kung anong sitwasyon niya. Sa mga sobrap lang doon sa balay, sa katuwid, nagsulat siya sa ngakuan nga, okay na sa konoko.
8: Noong December 2023, umalis patungong Saudi Arabia si Maria Eva Bastillas upang magtrabaho bilang domestic worker. Pagsapit ng December 17, nagsimulang mag-alala ang kanyang pamilya matapos halos wala na silang matanggap na balita mula sa kaniya. Nang magtanong sila sa MRC Promotion and Management Incorporated Pulupandan Branch, sinabi umano ng ahensya na maayos ang kanyang kalagayan. Ngunit ayon sa asawa niyang si Raymond de Bastillas, bihira lamang makapagpadala ng pera si Eva.
10: Sweldoya do, walang balo kung sweldoya, kung tsaktoga, kung hindi. Sang 2025, do, ang kayo nga padala, 15 na lang. Sa isang katuloy, kalima lang. Ang sang ini na ako, yung January na niyo, si Timbel, yun, wala ang it.
11: Why not the year?
10: Kasi po.
8: Noong March 2026, huli silang nag-usap at umiiyak umano itong nagsabing hindi na niya kaya ang kanyang nararanasan. Mula noon, tuluyan na silang nawala ng komunikasyon. Dahil dito, noong May 2026, humingi na ng tulong si Raymond sa LGU ng Isabela dahil sa hinalang may masamang nangyayari sa kanyang asawa. Sa kabutihang palad, nakatakas siya noong August 2.
9: Sang ini lang gid, duwa ka pa lang sa bungadlaw. Siya gigali nang panawag gabi na alas 12. Sa amo na to gali pag yo sa iya nalabayan sa sang ano to, sang pinayman sa dadan nga gadalagan kuno ga tumba na sa kuno kay gali daw mali pug nagit sa kuno.
8: Isang kapwa OFW nakakita sa kanyang kalagayan at ibinahagi ito sa social media. Dahilan na para agad siyang marespondihan ng Philippine Embassy. Sa ngayon, nasa ligtas na siyang kustodiya ng embassy at ng Philippine Overseas Labor Office sa Riyadh, Saudi Arabia. Stable na ang kanyang kondisyon habang inaasikaso ng Department of Migrant Workers ang kanyang repatriation na pabalik ng Pilipinas. Nagpahayag na rin ng suporta ang lokal na pamahalaan ng Isabela at ang pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental. Nangako rin silang tutulong kay Maria Eva at sa kaniyang pamilya sa oras na makauwi siya.
12: So at least happy man ta no na ang update naton subong na nasa siya shelter,
11: Kag at the same time, no, gina-process na lang subong na makapuli na siya kay para safe and sound na git siya, kag sigurado na git. Since OFW siya, kagula na siya ubra, hindi na siya kapadala disang bulig siya pamilya. So may gamay-gamay man ta na financial assistance na ginatag sa pamilya para at mintras na wala pa siya, gasige pagyapon giho ang ilan na panimalay.
7: Para sa Negros Investigative Report, ito si KK5 Aubrey Suspenia para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Southern Negros, K5 News FM.
3: Sa aming pagbabalik,
12: mga engraver ng Araneta Street sa Bacolod, patuloy na lumilikha sa gitna ng mga bagong teknolohiya.
3: Mapabilib ka, kaya tutukan dito lang yan sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.
13: Arin ako subong sa menopausal stage. Ako yung mood, galain-lain. Hindi namin ako pamatsyag, namatumbako. Hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akon, ang Klinika di Trivayo, kag amoy ninag namin, itang akong pamatsyag. Sa Klinika di Trivayo, dasig ka mag-ayo.
0: Sulay ang kayuhon nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Klinika di Trivayo. Relax, anay. Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
14: Indiagnose ako nga may bukol ang akon dyan. Sugod ko pag-inaw sa sang klinika, GTX 500, kag Maltese, ang bukol sa akon dyan nadula. Namong islamat sa klinika, GTX 500, kag Maltese.
15: Ang D3Bio, himos ang extra virgin coconut oil nga gin-updan sang vitamin D3. Sa D3Bio, dasig ka mag-ayo.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: At sa gitna ng mga mabibigat na mga balita, mga engraver ng Araneta Street sa Bacolod patuloy na lumalaban sa gitna ng makabagong teknolohiya. Narito ang buong kwento ni K5 Troy Basa ng K5 News FM Bacolod.
16: Sa modernong panahon, sa isang pindot o click, mabilis at perpekto na lahat. Pero dito sa gilid ng daan sa Araneta sa lungsod ng Bacolod, may mga kamay na nananatili sa makalumang pamamaraan. Mga kamay na nagiiwan ng marka o tatak sa kasaysayan.
17: Mata, kamay at talento ang puhunan. Ito ang iilan na lamang ng mga engraver o mang-uukit sa lungsod ng Bacolod. Sa ngayon, apat na lang sila ang naiwan sa gilid ng Araneta Street. Isa sa kanila si Tatay Nilan, 50 anyos, may siyam na mga anak at 37 taon ang engraver sa Bacolod.
18: Bali, so good, yun, nabulig-bulig lang ko takodandol. Then, practice.

0: Ligbulig lang ko na si Una sa mga busing, dinamo, no? Hasta nadap kong ilaw bra, nakabalong ko bra sa may... Igaladula naman din mga boss namo na kami na lang nubli.
1: 120 to 150 pesos ang presyo. Depende sa kung gaano kahaba o kahirap ang pangalan na ipapagawa. Gawa sa goma na idinikit sa kahoy ang mga stamp. Sina Tatay Dudes at Tatay Nila ng ilan lamang sa mga naiwan ng mga engraver sa Bacolod. Itong mga traditional engraver ang tumatatak na sa modernong panahon, buhay ang talento at kultura ng mga Bacolod noon. Ngunit kung wala nang magmamana ng ganitong hanap buhay, posibleng sila na ang huling mga engraver ng lungsod. Ako si Troy Lawrence Basa para sa K5 News FM.
2: Inyo namang natunghayan ang mga balitang hatid na buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Ano mang mga krimen, katiwalian at problema, atin niyang tututukan dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Itangoy at sa mga himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters, ako si K5 Brian Morden at ito ang K5 NIR, Negros Investigative Report.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronavirus.

0: K5 Hugot Love Lines.
1: K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Isa kalupok mga ka-KSS. Kamustang aton KSS? K5 Solid Supporters. Updan si Boom Granada sa matugnaw nga Sabado night. Isa kalupok sa aton mga ka-KSS? Kamusta na si Ma'am Cecilia Banzon? Updan si Boom Granada para sa K5 Hugot Love Lines. Kung kamo may mga hugot dira, may mga request kamo nga mga kanta, i-comment sa aton nga Facebook Live. Da-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Isa kalupok sa aton mga taxi drivers, e-bike drivers, sa mga uyabay dira nga date-date. Isa kalupok dira sa inyo.
2: Isa kalupok!
1: Later, may ara kita gaan advice about sa iyang love life. So, kamo dira, pwede kamo makahatag man advice, no? Sa aton dira ng mga listeners. Karon basaw na ni Boom Granada. Sa luwat, ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Comment ka mo sa inyong request ng mga kanta kung sa diin madumduman mo ang unang lalaki na nagpalangga sa imo. Diba kung sa mga kanta, blam, dumdumanta, no? Pamaagi sa mga kanta nga gina-request. Parehos kay Leslie Along, gapadugo, ginasakuno ka da Saturday night niya. Isa kalupok, ha, sa aton dira, mga ka-KSS dira sa Hima, Maylan. Si kumpare ko, James Bornales Goles.
0: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love

0: Isang kalupok.
1: Isang kalupok kay Christina Sangsagay. Sir Boom, please play.
0: Isang kalupok.
1: Ligaya, next song ta ligaya. Kamusta na si Christina Sangsagay?
0: Isang kalupok.
1: Isang kalupok kay Marisa Lape. Shout out sa family Lape. Kag isang kalupok sa bana ko nga si Roger Lape. Dapat si kumpare ko Roger mainom ni sa sininga Saturday night kay matugnaw sang extended food supplement for men.
0: Isang kalupok.
1: Kung wala na persa si Banahon, isa pa lang kalupok, tugalpok na. Ang balon si Mister mag-inom sang extended food supplement for men. Din mabakal kay Boom Granada.
0: Isang kalupok.
1: Kag syempre sa pinakalapit nga drugstore sa inyo ng mga lugar. Sa mga butika, dra ka mo mabakal, pwede man. Mabalaw nyo lang extend food supplement for men.
0: Isa
1: kalupo ka kay kumparita Roger Lape. Kag shout out sa mga bata ko. Si Mary Rose Lape, Vivian Lape, si Jero Lape. Kag sa ugangan ko nga si Teofelia Lape. Isa kalupo, tagadiin ng family Lape.
0: Isa kalupo!
1: Isa kalupok dira sa homesite kay Joshua. Minapalukpan ka sang kilala ko, Joshua.
0: Isa kalupok.
1: Si Ma'am Indang Hilado Sarada. Sir Boom, 25 minutes ang request ko.
0: Isa kalupok.
1: Wow, millennials. Millennials si Kumare. Ma 25 minutes.
0: Isa kalupok.
1: Later, pagkitaon na ni Boom Granada. Si Gina Purano, good evening. Sir Boom, Idol Granada. Salamat na kay Ma'am Gina Purano dira sa Sunshine Valley.
0: Isa kalupok.
1: Si Mira Luna Rivera, musta ka na Sir Boom? Okay lang, agalupok pa man. Cecilia Banson, si Ma'am Cecilia Banson, dira sa Barangay Mandalagan. Shout out Sir Boom, La Mera Family. Kay Indang Hilado Sarab, Mang Indang, kamusta ka na Ma'am Indang? I miss you Ma'am Indang. Cecilia Banson, salamat Ma'am Cecilia Banson. Saluwat ga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dra ka mo comment sa inyo request ng mga kanta, ang inyo dira ng mga hugot sa sininga gabi. Later may ara kita tagaan advice about sa iyang love life. Si Kumareta Jerlyn nagpadala sang iyang hugot love letter sa sininga Saturday night. Mabaya Boom Granada, tagaan mo gid ko advice ha. Sige, mga kita sa ato ng mga listeners later in. Buligan nyo si Boom Granada. Salawat ga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Updan si Boom Granada para sa K5 Hugot.
2: K5 Hugot Love Lives. Boom Granada.
3: Boom Granada.
2: Para sa K5 Hugot Love Lives.

0: Isa kalupok sa idol ko, Sir Wilson Villena.
1: Isa kalupok!
0: Happy, happy birthday para buwas kay Nanay Puring dira sa Sipalay City. Si Nanay Puring, gali 87th birthday niya buwas. Happy, happy birthday si imo Nanay Puring. Kabay pa nga tagaan ka pa sa malawig nga kabuhi. Good health lang Nanay Puring ah. Happy happy birthday sa Liwata para buwas kay Nanay Puring dira sa Sipalay City. 87th birthday. Halindiri sa amon sa K5 News FM Bacolod. Isa kalupok kay Nanay Puring. Happy happy birthday dira sa Sipalay City. Sir Wilson Villena, isa kalupok dira sa imo sir.
1: Isa kalupok!

0: Isa ka lupo kay Gina Purano. Sir Boom watching live. Salamat gin si mo ma'am Gina Purano. Si Angie Aloy. Good evening, Sir Boom. Watching from Puro, Capizan, Barangay Vista Alegre. Dara sa Vista Alegre, dara kay ma'am LV Tupaz. Dara sa Himakolod Store. Isa ka lupo ko. Sir Erlin Grace Frias Vasquez. Maulanon nga gabi, Sir Boom. Listening from Barangay Zone 4, Pulupandan. Isa ka lupo ko dara sa Pulupandan. Sa family Vasquez.
1: Isa ka lupo.
0: Si Mami Jet, bastante sa lupo kada Saturday night. Ari lang kami di gapamati hasta matapos, Sir Boom. Salamat kita. Sa akong dara nga Boom Granada Angels kay Tita Chimi Aragon. Happy happy birthday man gali sa mama ni Tita Chimi Aragon. Kay Marisa Lape, good evening, Sir Boom. Pa shout out sa KSS member sa Purok Lionville, Barangay Man Silingan. Sa family Arnado, family Letegio, family Heradora, pag family Escosa, family De Los Este, pag family Alera. Isa kalupok dara sa inyo.
1: Isa kalupok!
0: Dara sa Lionville, Barangay Man, Silingan.
1: Isa kalupok!
2: Boom Granada!
3: Boom Granada!
2: Para sa K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupo kay Mama Jane Ponsica Mamax. Kamusta ka na, Ma'am Jane? Kamusta ng darang buhay-buhay mo? Isa kalupo, Sir Boom, sa kumari ko, si Elizabeth Padasay. Kamusta lang ko dira sa mga kumari nyo, dara.
1: Isa kalupo!
0: Basi may mga single, kamo dira ng mga kumari. Pakilala nyo kay Boom Granada. Kay Sir Wilson Villena, happy birthday kay Nanay Puring. Dira sa Sipalay City, 87th birthday.

0: sa mother ni Tita Chimmy Aragon. Happy happy birthday man kagab eh. Happy happy birthday lang ah. Sa tanan-tanan nga may birthday, happy birthday sa inyo tanan. Isa kalupok kay Leonardo Sivella. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok, pwede ka sulod sa Team Lupok. Pwede, gida.
1: Isa kalupok!
0: Basta galupok pa, pwede ka sulod sa Team Lupok. Si Alfonso Sancho. Good evening, Sir Boom. Pa-shoutout sa family. Ano yung nga family? Saan utod, sir? I-comment liwat ang imodera nga hugot. Shoutout sa siningagabi. Sa Bucros, Daco, La Carlota City family, isa kalupok ang Bucros, Daco, dira sa La Carlota City, isa kalupok dira sa inyo.

0: Regalo po!
1: Isa ka po kay Alex Pareño, si Kopalita Alex. Sir, watching the race sa may singkang, request ko, iingatan ka. Isa ka po dira sa singkang, sa family Pareño. Dira sa Burgos Market, Libertad Market, sa ato ng mga e-bike drivers, mga tricycle drivers, sa mga drivers dira, halong-halong ha, Danlog Subong ang dalan. Ang malabla si Mrs., balabakla niya kamo sa Mighty Sea, kay Subong ang tiyempo, gaulan, gainit. Para layo sa masakit, dapat mag-inom gida sa Mighty Sea.
0: Isa kalubog!
2: Boom! Granada!
3: Boom! Granada!
2: Para sa K5 Hugot.

Ang balsang kalala, kuno ma shooting sa kuno sa sininga gabi, tita Julie, no bayal mugdang. Kay bigo siya. Amo ni kaning istorya karon ng letter ni Jerlyn, nagpadala si Jerlyn sang iyang istorya sa kabuhi. May ara siya best friend, pero later ah, basaw na ni Boom Granada. So stay tuned lang kamo dira para makahatag man kamo advice, no? Makahatag man kamo advice sa aton nga letter sender sa sininga gabi nga si Jerlyn. Si Jerlyn galit sang pulupandan.

0: Isa ka lupo kay Angie Aloy. Good evening, Sir Boom. Watching from Puro Capiza na Barangay Vista Alegre. Isa ka lupo, dara sa inyo. Si Ma'am Lucina Mendez Revellame. Good evening, Sir Boom G. For Temelenial, si Kumare. Boom G. Palukpe, isa ka lupo. Shout out sa akon. Sa imo nga, ano, mga kaupod, dara. Isa ka lupo, ka. Si Tuto Efren Planida, Family Revellame. Alihaga Hermogenes, ano? Kagalindo Family, sa kalupok dira sa inyo. Si Alfonso Sancho, pa-shoutout sa Family Pamay, sa kalupok dira sa inyo.
1: Isa kalupok!
0: Mag-send ka mo bala sa inyo mga hugot, greetings dira. Hindi ka send nyo ka ba hindi? Hindi ka dasing magsaka, hindi ko madakpan. Daw pariyos na blagi na kuwit-kuwit ni Missy sa gasaka din ng kalimutaw ni kumpare.

0: Isa kalupo kay Ma'am Juji Montepio Bataday, kay Sir Clifford Bataday, dera sa Victoria City. Si NN Jenya Bla, mapahabol pa. I'm here na kahit late. Importante, nakapasok ga. Sir Boom, please play at Tameme. Ako gali si Karen sa Barangay 35.
1: Kinikilig naman ako sa siya'y na lalaki.
2: Boom! Granada!

0: Lumogdang.
1: Isa ka lupo kay Tita Julie Genevieve Lumogdang. Request, basang-basa sa ulan. Perting request mo, Mads. Nga wala ka pa nabasa ni Kumpari, how?

0: isa kalupok.
1: Isa kalupok kay Ma'am Lucina Mendez Revellame. Sa mga kaupod mo dara, Ma'am, isa kalupok, ah. Sa mga tanan gabakal sa iyang tiyanggi, isa kalupok, ah. Advance happy birthday man kay Buas Damlaga, kay Nong Vincent Coralde, sa lola ni Sir Wilson Villana. Happy happy birthday sa imo lola. Si Lola Puding, no, 87th birthday dara sa Sipalay City. Si Nanay Puring gali. Oh, Nanay Puring, pasensya lang nanay, ha. Happy happy birthday dara sa imo sa Sipalay. Isa kalupo kay Leslie Along. Si Leslie Along, gapangita boyfriend. Gusto ako nun sa lalaki ko, no. Moreno. 5'7 ang height. Kagwapohon ko, no, ah. Di ko may gapangita. Dira uyab. Aring cellphone number ni Leslie Along. Si Leslie Along, taga Hinubaan, eh. Pero ready siya magpabakulod. Basta kuno seryoso lang ang menso. Daring nga cellphone number ho, kuhaan ng inyo dara ballpen listahan na. Guwapa bless si Leslie Along. Ang nga cellphone number 0951-649-178. Sa luwat nga cellphone number 0951-649-178. Request ni Kumarita Julie Hinevea Lumugdang. Kay wala sa nabasa ni kumpari ko Henry Lumugdang. Aring basang-basa sa ulan mads.

0: Boom Granada, ikaw si Carlo?
1: Isa ka lupong!
0: Hindi ah, si Boom Granada, kuya.
1: Isa ka lupong!
0: Shout out lang ko, di guwapo. Wow. Sino ni man.
1: Isa ka lupong!
0: I-add ko ba sa Facebook, kag-PM sa ako nung tutuod mo nga pangalan. Kaya kung gusto mag-comment-comment ka mudara. Hindi ko gusto bidami account. I-PM si Boom Granada kay ma-meet up tada yun ah.

0: Isa kalupog.
1: Shout out kay Tungtong Sangkanlaon. Isa kalupog dira Tungtong ha. Sir Boom pa shout out kay Mama Mia Dagaay. Si kumari ko May Dagaay, si kumari ko Lipper dira sa may Gunsaga na ma'am no, dira sa Barangay Mansilingan, tama ba? Correct me if I'm wrong. Always wrong naman si Boom Granada. Kaya nga iniiwan nila eh. Si Darlene Sangsagay, kamusta ka, Mads? Dira sa Talisay City. Kay idol ko, dira Sir Conrad. Kay Miss Carla May Defensor. Sa akon nga Boom Granada Angel sa Team Lubok. Dira sa ano gali, sa Purok Maninihon. Kay Miss Rons Matorillas. Sa Ron's Pateri, sa kalupok dira sa inyo. Adlaw-adlaw, gid sila kunuyaga inom sang DTX Coffee Mix. Ikaw may mga asawa, kamo bala pagbugtaw sa aga, lukpan yung sila karon sa gabi. Isa kalupok sa gabi, karon kay naka-extend food supplement for men si kumpare ta. Di pagbugtaw buha sa aga, timplahan si Mrs. Sang DTX Coffee Mix. Ano ka bataan pa imnon man sang mighty si. Ang chimpo bala subong, gaulan, gainit, hindi kita kabalo kung ano subong ang chimpo. Eh dapat ya naka anugid ka mo naka mighty sea. Ako gani kay ina sa balay pagwa ko nami isang tiyempo pag abot ko diri sa Takuling umulan di wala nang lain matyag ko usually ga ano da yun yung gahilanat ko na subong wala wala nang sakit ang ulo ko kay naka mighty sea si Boom Granada.
0: Isa kalupok,
1: isa kalupok dira kay Estela Tayab dira sa Barangay Banago. Opdan si Boom Granada para sa K5 Hugot Love Lines. Send me your Who Got Love song. Ka-i-play ni Boom Granada. Later may basahon kita nga istorya about si iyang love life. Si Jerlyn sang Pulupanda na may aras ang best friend. Later ah, makatagid ka mo advice. May ka pangayagid siya advice sa mga listeners ni Boom Granada.
0: Isa kalupog!
1: Isa kalupog kay Marisa Lape. Salamat gin si Imol. Taga din ang Lape pan family. Family. Letter F ha.
0: Isa kalubog.
1: Sir Boom, please play Larawang Kupas. Aring song para ni sa imo ma'am. Nadumduman yung kuno ang unang lalaki nga naghagad sa iya tanaw sang sine.
2: Boom Granada. Granada para sa K5 Hugot Love

0: Salamat sa larawang kupas. Good evening lang da kay Amari Gabriel, dara sa BCPO. Naga-duty 24 hours. Well, for this elude ko. Dara sa BCPO, isa kalupok dara sa inyo. Salamat gida. Kay Sir Clifford Batadhay.
1: Isa kalupok!

0: Isa ka lupo kay Ramon Bernal, si kumpare ko Ramon Bernal. Good evening, gapangita ko uyab. Ariyo sa mga uyab dara, si kumpare ko Ramon Bernal, gapangita uyab.
1: Isa ka lupo!
0: Mga magapalangga kuno sa iyasang matuod-tuod. Ari nga cell phone number 0948-116-3213. Sa liwat ang cellphone number ni kumparita Ramon Bernal nga gapangita uyab. 0948-116-3213. Si Romela Sumatra, hi DJ Boom Granada yami. Maperte ba daw? Do cookies and cream lang si Boom Granada ba? Isa kalupog si Imo Romela Sumatra, tagadiin ang Sumatra family.
1: Isa kalupog!
2: K5, Hugot Love Na.
0: Sir Boom, please play. Muntik na kitang minahal. Si Mayang ni Sang Pulo Pandan. Mau na bigo si Mayang.
2: Boom Granada.
3: Boom.

muntik ka ng minahal ni Boom Granada. Sa kalupok kay Sir Cleo Barbaz, ang atin niya Zumba. Zumba babes. Kamusta na si Sir Cleo Barbaz? Isa kalupok dira ang dira sa panukoy. Sir Cleo, kay Ma'am Malu. Amo na yung akon maging Zumba babes. Sa akon nga basta kagawad Boom Granada. Isa kalupok. Salamat kita sa Barbaz family dira sa panukoy. Si Romela Sumatra. Isa kalupok sa imo madza.

Isa kalupok sa kumpare taa. Kumpare ng bayan, si Sir Kaloy Heronggano. Good evening, idol. Vilmapi Boys, sa mga kumpare ko, Dra Vilmapi Boys. Shout out sa family Hinovea, Heronggano, Nerves, sa barangay Kambugsa, Banwasang Hinigaran. Sa atong Dra, labla ng mga ga-comment, ngayon di mabasa dahil ni Boom Granada, i-comment lang liwats ga. Mga ma'am kag sir, nagsunggol, ginsa kayo, wala ko na nabasa ni Boom Granada. Padamo, bigisang ga-comment, hindi dahil madakpa ni Boom Granada. Mayo kung ano na kay... Kung heart kidakpon dahil ni Boom Granada. Sir Boom, please play Honey, My Love, So Sweet. Si Camille Nizang Vista Alegre.

0: putukan ka ni Boom Granada. Kahit sino ka pa kuno, putukan ka ni Boom Granada. Tuod na. Isa ka po kay Maricel, Claro, Maribau, Flores. Good evening, Sir Boom. Shout out sa bana ko si Jerwin Toberiades, Flores, kag sa duwa ko ka mga bata. Si Wenzel, si May, si Wenmar, gamonitor lang kami di sa Sitio Minuro, Flores, Kuyawyaw, Barangay Sibukana. Isabella, Negros Occidental, salamat gida, ma'am, kag sir.
1: Isa ka lupo!
0: Si Bukawan or si Bukana. Isa kalupok dira sa inyo, ma'am.
1: Isa kalupok.
0: Salamat gid sa family Mirabao kag Flores.
1: Isa kalupok.
2: Kahit sino ka pa, basta mahal
0: ka. Kahit sino ka pa, putukan ka ni Boom Granada. Isa kalupok sa Maribao family. Salamat gid. Kaloro, Pilayo, Benlot, Blanco. Sir Boom, isa kalupok sa taga La Carlota City. Request ko kung nga sakali. Isa kalupok dira sa Purok Ipilipil, Bulanon Sagay, Sarelos Family. Request ko Sir Boom G. Fuerte, mga millennial sila. Boom Granada, pa-request paminsan-minsan.
1: Isa kalupok!
0: Good evening, DJ from Moises Padilla. Salamat kay Romela Sumatra. Sumatra Family, dira sa Moises Padilla.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok sa Guardian Legitimate sa Victoria's Chapter. Kay Sir Clifford, kay Ma'am Juji Mantepio Bataday. Salamat gid, Ma'am, kag sir.
3: K5 Hugot Love Lines.
0: Boom, please play request ko. Palukpe ko si Shing Shing ni Sangsilay. Siya ba ang dahilan? Bantayan later ya ang istorya sa ginpadala sa aton.

0: Isa ka po kay Shing Shing Sang Silay. Amo gina Shing Shing ah. Basta magpalangga kita may ara ginaya. May matabo nga hindi amo. Isa ka po kay Cherlina Sumiling. Mayong gabi idol Bumag G. Boom Granada po ma'am. Shout out kay kumpare ko Dadboy Mendoza, Cherlin May. Si Charinol, si Helen, si Nanay Lina dira sa Balabag, La Carlota City. Watching gid ako live idol kahit lakas ulan dito sa Bataan. Salamat. Salamat gid. Kahit malakas yung ulan, nakatutok pa rin kayo kay Boom Granada. Sa mga kaka-K5 natin diyan sa Bataan, maraming salamat po mula dito sa Bacolod City. Kasama nyo hanggang 9 ng magandang gabi, no? Magandang gabi ko nuhambal ni Karen. No, kasama nyo pa rin si Boom Granada until 9 PM.
1: Isa kalupong!
0: Si Alfonso Linco Sancho, isa kalupong. Si R. Biaz, good evening, Sir Boom. Si R. Biaz, kamusta, sir?
1: Isa kalupong!
0: Dara sa may, ano, sa may Negrense Resort. Isa kalupong, dara, sir, ha?
1: Isa kalupong!
0: Kamaning kumpare ko nga nagpa-picture kay Boom Granada 5 years ago.

Isa kalup po kay Marlita Malvas. Good evening, sir. Boom watching from Handuman. Andera sa ano ha? Resorts Negrense kay Sir Arabias. Isa kalup po, sir. Si Maricel Flores, salamat gyud. Si Leslie Along, isa kalupok. Si Leo Sancho, good evening, Sir Boom. Shoutout lang ko sa family Sancho. Kag sa gwapa kong asawa. Sana all gwapa ng asawa. Si Lizal Sancho. Hi, DJ. Good evening. Thank you, DJ Boom Granada. Si Joan May Baala. Good evening, Sir Boom. Pa-shoutout sa ambal ni Bibot. Sinong Bibot? Kamusta na? Kag sa iya upod, inom to Joel and Michelle. Si Rio, isa kalupok. Si Michael Gale, upod inong Bibot. Isa kalupok, ha? Magabalik si Boom Granada. Standby.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roseline, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags4Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Mags4Biotics.
3: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
4: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: ko ay isang model.
1: K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Welcome back. Kaupo Japon, si Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love Lines. Kay Christina Sangsagay sa Kalupok. Si Joshua sang home site. Dara sa Libertad, no? Si Ligaya sang Libertad, bagsakan sa Kalupok.
0: Ako'y may nakilala.
1: Sinong Bibot, dira sa Talisay. Kamusta na sinong Bibot? Mayroon dira nga pag-shatting-shatting. Kay kumpare mo dira Michael, kay nang Joanne May Baal. Last time nagkitalay kami nung Bibot.
2: Isa ka lubog!
1: Dira sa gwa sang Bamsing Hospital, no? Kamusta ka na nung?
2: Isa ka lubog!
1: Si Ma'am JGM Salvador, si Emmeline Cordova.
2: Isa ka lubog!
1: Si Arbias Galit taga Novo, ya. Hambala sir, boom kagto ka dari kay mapapicture kita duwa.
2: Isa ka lubog!
1: Isa ka lubog kay Leslie Along. Si Leslie Along ang muning kapangita, boyfriend. Hindi ka chusi, man bit ligan, tagaan ko sa. Hindi man saya bala sang hinahatang ni Boom Granada. Importante, bala magpalangga kita ya. Wala na sa edad. Importante, palanggaon kita sang matuod-tuod. Di ba, Ma'am Anisel Aragon Rico? Bastante sa lupok dira sa Mursha.
2: Isa ka lupok!
1: Si Mylene Joy Sidayon.
0: Sana mabuting na ako'y isang tiyaring na lagi sa dilim.
1: Laging sa dilim. Good evening, Sir Boom. Isang kalupok kay Nang Elizabeth Sancho. Isang kalupok dara sa inyo sa Mursha. Si Ma'am JGM Salvador dara sa Hong Kong, no? Grace Mar Perido, good evening. Kay Clarence Sanghima Maylan.
2: Isang kalupok!
1: Good evening, Sir Boom. Shout out gali sa banda.

0: Ako si Leo Sancho. Leo Sancho, isa ka lupo kong pare. Dapat mag-tumar ka na sa Extend Food Supplement for Men. Ano kasi si Mrs. Gareklamo? Kaya isa palang kalupok, tugalpok na. Dapat bastante hon lupok si Mrs. kong day off. Tanaw pala si nung bibot, baal dira sa talisa yo. Ay bastante, ginailupok yan si nang Joanne, may baal yan.
1: Isa kalupok!
0: Hindi bakla nyo si Mr. sa Extend Food Supplement for Men dapat. Subong pa nga chimpong gaulan-ulan. Si Pia sang Ibi Magalona. Kagpilagi ng extend hawo. Eh patumaron ko si si Nobyohon. Amo na iya. Di mabakal sa mga butika. Di gani kay Boom Granada. PM la si Boom Granada. Kay Idol Ungan. Taka mo door to door. Ah. Libre dolong. Basta kay Boom Granada ma-order. Basta libre man lupok ha. Kung wala si kumpare. Eh sa kalupo at kay kumpare ta Ramon Baal. Baal? Ramon Bernal Sir Boom. Di okay ah. Leonardo Sivelia Sir Boom lima kalupo kay Mrs. Marabel Bosta Madi. Araw-araw ka naman imoy ah.
2: Nagtitinda na lang.
0: Si Quintay Ocho makalima pa kalupo. Siyempre kay naka-extend.
1: Sa kalupo!
0: Sir Boom, please play Awit ng Barkada. Si Jenny ni isang barangay 18. Later ha, dugay-dugay basahon ta ang istorya ni Jerline. Mahataga mo advice ha?
3: Grabe po!
4: K5 Hugot Love Line.

0: Isa kalupok sa kay kumpare Takaloy Heronggano, Film Mappy Boy, sa mga kumpare ko dira. Kay Sir Brian Amadora, isa kalupok ang si mga wife. Maricel Maribau Flores. Mary Rose Sastrillo, isa kalupok dira sa Bong Bong. Si Ulagin Tada Piyaya ga. Nag-tune in ko na sa Bong Bong Bong. Salamat gida. Mayo Tambok ang DJ sa Hugot Love Lines ba? Isa kalupok kay Felix Estela. Estela family, good evening ah. Mylina Joy, si Dayon, isa kalupok si Muga.
1: Isa kalupok!

0: kasama.
1: Isa kalupok!
2: Isa kalupok kay Ma'am Rowena Villaran Erbito, dira sa Baguio City. Good evening, Sir Boom. Gamonitor lang kami diri sa Purok Maasin, na Barangay Julao, Baguio City. Please play Bakit Pa.
1: Isa kalupok!
2: Request ni Jared Sangsingkang. Isa kalupok kay kumparita Jared.
3: K5 Hugot Love Lines Boom Granada.

0: sa kalupok.
1: E sa kalupok, dira sa Bago City. Sa Barangay Dulao, Bago City. Ang KSS, si Edwin. Si Edwin nga damo uyab, pero gamay ang bitsukoy. Si Ronnie Velchez, si Jason Vargas, si Ronnie Erbito, si Nalzi Flores, kag si Romela Larit. Pa-shoutout naman sa Mel's Tambayan, sa Purok Maasin. Kanamit bala sa Mel's Tambayan? Kanamit ang ilan ni Luto. Hindi ang galuto. Isa kalupok dira sa Mel's Tambayan. Last time nagindalaan ko ni Ma'am Rowena Erbito.
0: Isa kalupok!
1: Sang nachos ba pwerte ka namit, ma'am? Namit pa sa kilala ni Boom G. Ni Boom Granada. Alfonso, Sir Boom, isa kalupok sa taga La Carlota. Mga rounders ang La Carlota City. Isa kalupok. Hi, Sir Boom Granada. May gabi kagawad. Hindi kayo magdayo ng pagkagawad ko. Remia Cerneco lang. Akong kumare. Basta mads.
0: Isa kalupok.
1: Sa mga kalalaki na handra na gusto makauyab ba? Ari i-PM nyo si Leslie Along. Si Leslie Along kapangita, boyfriend. Ang malina sa akong, Sir Boom, wala na ko yung maging napangita nga iban. Wala na ko yung tanaw gabasi sa edad. Importante, malokpan ako. Nambala sa akong, taga ano ni, taga hinubaan. No? Di sa mga gwapon, tadra ng mga kalalaki na, no? Mga kumpare, tadra i-PM nyo si Leslie Along. Or i-message nyo sa amin, hatag siya ng cellphone number. Leslie, comment below what? Kayawan ko pangita, kadamo sang nag-comment. Si kumpare ko Ramon Bernal, kaya pangita man uyab ho. I-PM yung mga cellphone number kay Dawago ni Boom Granada. Ah. Hello Sir Boom, present watching here in Kuwait. Ah. Pa-request kung maibabalik ko lang. Ma-birthday si kumare. Sir, live kami diri sa Apo Agaw. Argao, Cebu. Pa-shoutout na lang da mga ka-homeowner ko sa City Village, Kabuga. Pag-greet lang ko, plia, Sir Boom Granada, kay Ma'am Yvonne Imperial, gapamatigid always. Aring cellphone number ni Leslie Along, 0951-69-541-679. Pakilista, biliho. Sa mga boys, dira ng mga gwapuhon. Kabalin, Leslie, listahan yung maliyog ako niya number, uy. Gusto ko na malukpan, uy. Para sa aton nga K5 hugot letter nga nagpadala sa aton nga inbox.
2: K5 hugot love lines.
1: Boom Granada, ako gali si Jerlyn. May ara ako best friend. Si Maymay. Si Maymay may BF, si Marlo. Kada date nila, Boom Granada, ginaupod gid ako per me ni Jerlyn. Pero ang iya BF, after nila date, ga-PM sa akon. Daw kalain sang iya tuyo, Boom Granada. Kag one time, ginhagad ako ni Marlo. Kag hambal niya, hindi ko lang kuno pagsugid sa best friend ko. Pero ang problema, Boom Granada, daw naluyag man ako kay Marlo. Ano bala ang dapat kong himuon? Mangayo ko tani advice sa imo. Pag sa imo mga listeners, ang nagpadala si Maymay sang pulupandan. Pa-request na lang ako dayon kung malaya lang ako.

0: isa ka lupo.
1: Demo tong istorya ni Jerlyn. Si Jerlyn may arap best friend si Maymay. Tapos si Maymay may arap BF si Marlo. Kada date ko noon ni Marlo kag ni Maymay, ginaupod per me ni Maymay si Jerlyn. Pero after nila date, ga-PM si Marlo kay Jerlyn. Pag one time kuno ginhagad ni Marlo si Jerlyn na maglagaw. Ang ambal ni Marlo kay Jerlyn, hindi lang manugid sa best friend mo nga si Maymay. Si Maymay ang munang uyab ni Marlo mo. Pero ang problema, daw naluyag subong si Jerlyn sa kay Marlo. Ano blang himuon ni Jerlyn? Gapangay siya advice sa inyo mga K5.
0: Isa kalubong!

0: Isa kalupo!
1: Isa kalupo kay Leslie Along. Si Leslie Along sa Luwad Kapangita Boyfriend. Ari nga cellphone number 0951-6954-1679. Si Rafi Armonio, tatlo kalupo ka. Kulang kun isa Sir Buma. Eh, para bastante ka sa lupok, unlimited ka sa lupok.
0: Isa kalupo!
1: Mag-inom ka sa Xteno Food Supplement for Men. Good evening, Sir Boom. Pa-shout out. Hambal ni Bibot, kag sa iya upod. Inom si Joel, si Michael, si Rio. Isa kalupok. Watching from San Fernando, Talisay. Isa kalupok lang dala sa inyo kay nung Bibot, ha? Si Romela Sumatra Tawaga. Aray, si Romela Sumatra, kapangitaman boyfriend. Ang iyong cellphone number 0938-1-10526. Sa luwat, ang cellphone number ni Romela Sumatra 0938-211-0526. Si Ma'am JGM Salvador, ginapangitaan kuman uya bata ko Leslie Along. O hindi ka pa Leslie Along, imo mother ara sa kwito. Si Ma'am JGM Salvador. Nakaka-in-love ang music. Walker, tinakiling ang aton Wanga Bells. Tita Julie Henovea Lumugdang. Basta gugma na gani ang hambalan. The Woodlight Gidpunggan, Boom Granada. Akig-akig si Mami Dagayo. Akig-akig siya kay... si Jerlyn, yan na in-love kay Marlo. Nga kabalunugin si Marlo, yan nga may... uyab na sagaro niya pa yan si Jerlyn. Amo ginablang problema, no? Kung may mga uyab na kamo, palanggaon yung uyab nyo. Hindi nga may uyab na kamo, agawon nyo pa ang best friend sang imo uyab. Tsakto, no? Kay si Marlo, uyab yan ni si Maymay mo. Si Jerlyn, ni kada date nila, ginaupod ni Maymay si Jerlyn. Diga pa nga yung advice si Jerlyn, ikaw na nung himuon niya. Sing ending ni do, sala pa ni Maymay, yakaroon niya. Kung ako si mo, Jerlyn, ano ka? Likaw ka, anay, kay Maymay, kag kay Marlo. Kagprangkaon mo si Maymay, nga ang imo boyfriend Maymay, ka PM sa akon. Ginahagad niya ako, lagaw. Pagambal sa akon, hindi lang ko numanugid sa imo. Kaso, ang problema, kay si Jerlyn, doon naluyag man kay Marlo. Ano blang ma-advise niyo mga K5? IPM? I-comment me sa atin nga live ka K5 Bacolod. You can also PM Boom Granada para malukpan ka.

0: Hambal ni Erlyn Grace of Frias Vasquez, tagadiin na sa Pulupandan, Sir Buma. Amo na da ang mabudlay. Kay ma-date na lang gid, may chaperon paya mo. Di daw sala payagali sang best friend. Kay ginupod siya para mag-date.
1: Isa ka lupong!
0: Amo kayong kisa ano, hindi na sala. Kung mag-date ka nga may chaperon, hindi niya sala. Ang may sala, diray ang lalaki, gid. Ugtas-ugtas, si Ta Julie, ganun kay lapad matang laki, boom granada. Good evening, sir. K5 boom granada, soon to be kagawan. Dara sa Novo, isang kalupok, ha? Kay Arbiaza. Novo ko, sir. Kadto di kay mapapicture ko selfie. Ha?
1: Isang kalupok!
0: Next, makagto na si boom granada.
1: Isang kalupok!
2: Ang dalangin mo kailan maririnig.
0: Si Leslie Along, isa kalupok. Hi sir, watching live. Asia Hinubaan, isa kalupok. Kay Grace Navales Luyas. Luyas family dra sa Hinubaan. Last time ara kami dra blaga sa Hinubaan. 3 days kami dra sa Hinubaan. Upod naman si Leslie Along. Same sa amon kilala. Amugin na galit ta Julie, no? Hindi kita galit maghatag kumpiyansa sa aton mga best friend. Request ko, bakit nga ba boom granada mahal kita? Ano man bi Jerlyn nga mag-date ang duwa? Hindi ginupod kung gani amo na no kada date ko no nila ginupod gid per minimay may si Jerlyn. Di na korso na dahan ni Marlong best friend. Hindi niya tsakto no kung palangga mo yung imo yung uyab. Beskan may updon ba na sa 20 kagwapa? Kung ang imo mata kag imo nga tagipo heart ya sa uyab mo lang gid hindi ka na iya maka hindi ka na iya matimtar. Sir Boom, please play Ikakasal Ka Na.
1: Isa ka lubog!
0: Si Jenny sang Barangay 18, kamusta kaga dira sa Barangay 18?
1: Isa ka lubog!

0: isa kalupok.
1: Correct gid na Ma'am Juji Montepio Batadhay. Isa kalupok dira si mo ma'am. Si Alfonso Linco Sancho isa kalupok. Leslie Along, boom sana all guapo is watching. Salamat Ma'am Juji Montepio Batadhay. Magdistansya na lang si Jerlyn kay Budlay Maguba ang ila pag amigahay ni best friend. Kabudlay kay si Jerlyn na botang sa tunga-tunga pero ang hambal niya gani oh. Daw naluyag naman siya kuno kay Marlo. Di makaguba agin na relasyon ga magamuna ga. Lapad mata si Marlo. Chaktogin na Ma'am Gina.

0: sa kalupok!
1: Isa kalupok kay Kumpare Tadad Boy Mendoza, ka K5 Bramwell, okay na. Good evening, Idol. Sir Buma, damo uyab, wala ka panghatag. Isa kalupok.

0: Nakalupo!
1: Isa kalupo kay Ma'am May, ginapalukpa niya ang Almension family.
0: Isa kalupo!
1: Nami panghakus ay kala, yan ang ikatog na ume. Ano perte, haksa niyo si Boom Granada? Wala man ka mo biga pang invite dra sa inyo mga balay. Kung wala si kumpare, pwede si Boom Granada lang ang ihagha. Diin na si DJ Boom Granada, I'm back na ah. Chansa nila mamidag ay kay Dulum, amo na.
0: Isa kalubog!
1: Boom Granada, wala da single ma'am. Gusto mo gadya sa single ma'am ha? May ara gusto mo ha? Abi ko loyal ka kay misis. Daw malumos ka na. Amugin na ya. So mga ka-K5, ano yung ma-advise nyo kay Jerlyn? Saliwat, ari ang istorya ni Jerlyn basa ni Boom Granada.

0: isang kalupo.
1: Isa kalupo kay Rafi Armonio. Si Clarence sa Himamaylan, si Jenny sa Barangay 18, isa kalupo ka. Si Jared sang singkang, kag si Shing Shing sang silay. Tugnaw ko nung subungan tiyempo. Napangita sila sang ihag. Ara si kumpari ko Dadboy Mendoza dira sa Santa Clara sa Division. Si kumpari ko Dila China, isa kalupok man dira. Sir Bo, may asawa ko pero wala uyab. Ah, wala ano, subya nung subya.
2: Granada!
3: Boom! Granada!
2: Para sa K5 Hugot Love Lives.
1: Para sa mga late tuners, mula naton, ariho ang istorya ni Jerlyn. Ginpadala sa aton nga K5 Hugot Love Lives nga Facebook page. Kapangayo siya advise. Ang hambal niya, ako si Jerlyn. Boom Granada, may ara ako best friend si Maymay. Si Maymay, my BF, si Marlo. Kada date nila, Boom Granada, ginaupod ko permi ni Jerlyn. Pero ang iya BF after nila date, ga PM sa akon. Daw lain iya tuyo sa akon, Boom. Kag one time, ginhagad ako ni Marlo maglagaw nga kamilang duwa. Ang hambal niya sa akon, hindi ko lang kuno pagsugid sa best friend ko. Pero ang problema, Boom Granada, daw naluyag naman ako kay Marlo. Ano bala ang dapat ko nga himuon? Mangayo ko tani advice sa imo, kag sa imo mga listeners. Ang nagpadala, Maymay sang Pulupandan.
2: K5 Hugot Love Lives.

0: Si Ma'am Marian Britannia nagpadala sa iyang picture sa atong comment section. Mamaya Sir Boom Pangitai mantada ba na? Boss, biskan law ay lang. Seryoso ni si Ma'am Marian Britannia. I-checking nyo blas ako niya Facebook account. I-search nyo ang Boom Granada. Makita nyo dira ang tanan-tanan kapangita sang uyab, kapangita sang boyfriend. So pwede ka mo dira kakuha sang ilang mga cellphone number. May taon yung account ka, Boom Granada. Paki-follow na lang din si Boom Granada. Si Felix E. Esseler Jr. sa Kalupok. Tagaliin si Ma'am Marian Britannia. O isa kalupok si mo, Ma'am. Ah.
1: Isa kalupok!
0: Maabot ginaya ang lalaki nga para sa imo. Marian Britannia, pilang edad mo, mag-comment ka mo sa akon dira nga gin-post sa akon nga Facebook account. Butangan nyo, for example, Boom Granada, 21 years old, Bacolod City. Amo na.
1: Isa kalupok!
0: Butangan nyo din yung cellphone number dayon.
1: Isa kalupok!
0: Pwede man ganing hindi lang inyo lang Facebook account para hindi ka mo ma-scam dira. Iban ka pang scam, no? Pero sa basa kalala namon dira sa barangay Mansilingan, gin-scam siya sang iyang best friend, di ba Tita Julie Novella Mugdang? Kung ako sa imo, Jirlene, likawan mo na lang si lalaki. Hindi na iya masaligan, wala niya gani na pinsar nga best friend mo, iya GF. Correct gid ma, may dagay I'll mention. Nami ka ko si On Marlo, ka-playboy sa imo. Daw gwapo ka gid, bo perte. Atig-akig si Tita Julie Novello Mugdang ba? Wala mo to gani na kusing kilala ta. Joke lang ah, isa ka lupok dira sa inyo ah. Sa ako niya Boom Granada Angel, sa ako niya Team Lupok, sa ako niya Team dira sa Sagay, Hinubaan, La Castellana, Kabangkalan, Hinubaan, dira sa Ibimagalona, Canlaon, dira sa Libertad Market, isa ka lupok dira sa inyo. Kung ako yung ma-advise kuya sa imo, Jirlian, likawan mo si Marlo, rangkahon mo si Maymay, ngang imong boyfriend, ga-PM sa akon, panghagad sa akon lagaw, pag-ambal niya sa akon, hindi lang kuno manugid sa imo. Kasong problema, ka ikaw man niya iha, may problema ka man eh, diba? Daw naluyag ka man kay Marlo.
1: Isang malupo!
0: Ote, makaguba ka na relasyon ga. I-block mo si Marlo sa Facebook kung wala ka intention nga makaguba ah. Problema ganyan ni Boom Granada, subong daw ako'y ang na-stress kay Jirlene. Hadlock to siya sa amon, Sir Boom daw. Tuod ka ta, Julie Novello Mugdang.
1: Isa ka lupong!
0: Kung guys, ah, makaguba ganyan relasyon ng aton nga best friend mo.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, isa kalupok. Palukpi man kami dere sa barangay DC8. Si Joshua. Isa kalupok si mo, Joshua.
1: Isa kalupok!
0: Paki-play na lang dayon kung ako na lang sana para ina kay Jirlene. Boperte, may dedicate ka pa kay Jirlene.

0: si Mira Luna Rivera. Musta ka na, Sir Boom? Okay lang, agalupok pa man. Kumpare ko, Dad Boy Mendoza, de la China family sa Kalupok. Kay Tita Chimi Aragon, dera sa Lope West East. Happy birthday man sa imong mama, Tita Chimi Aragon. Sir Boom, Osaka Lupok. Osaka. Isa ka lupok gali ya. Biko taga Osaka, Japan ka, sir. Taga La Carlota City, Bucruz, Deco. Request kung sakali. Isa ka lupok lang dara sa inyo, dara sa La Carlota City. Ay, Sir Boom, ari gali sa Purok, Makawiwili. Barangay Salong, Kabangkalan City. Isa kalupok dira sa inyo, Mama Marina Hamre-Hamre.
1: Isa kalupok!
0: Pa-shoutout ko gali, Sir Boom, kay Rowena Villaran Erbito, nga adlaw-adlaw nagpamati sa K5. Solid ginaya si Mama Erwina. Erwina. Rowena. Rowena Erbito.

Pag-greet na lang Sir Boom Granada sa tanan nga kaya sa Pulog Gonzaga, Mansalingan Chapter. Especially sa mga senior citizens. Kapamatigid na sila tanan sa imo. Salamat ha, dira sa Purok, Gonzaga, Barangay Mansalingan. Hindi nami ang love one another kay kamasakit. Chaktogi na Tita Julie Novello Mugdang. Hambal niya, hindi nami ang love one another kay makasakit ka balat chagon. Makaguba pa pag amigahay. Correct gid na ah. Kabud lagi gid sang ano ah. Sa pangalan sang paghigugma. Amo na gani stay single Boom Granada. Kabudlay magpalangga. Kabudlay man magbulagay.

0: Basta ma-advise ko lang ya sa aton nga letter sender sa Siningagab Ika Jirlian na iha, di kawan mo si Marlo. Kay kabaloka nga may relasyon sila ni Maymay. Dulaon mo na ang pagpalangga mo nga ginabatsyag kay Marlo. Kay kabaloka, masakitan ginang best friend mo nga si Maymay. Pangita ka sang lalaki nga para sa imo. Hindi ka magpangguba sang relasyon. Hindi kay mahambal yang andaw na luyag ka man kay Marlo, iha. Kay kabalo ka nga nauna ang imo nga best friend nga si Maymay. Amo lang ang advice ni Boom Granada.
1: Isa ka lubog!
2: K5 Hugot Love Lines.

0: Granada.
1: Boom! Granada!
0: Para sa K5 Hugot Love Lies.
2: Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin.
3: Isa kalupo kay Sir Ronald Medes Andonella. Ako gali si Ronald Medes, taga Barangay Tampalon, Purok Dasi. Gamamati gid ako sa K5 News FM. Salamat gid sa inyo ha, andara sa Tampalon, no? Sa family Andonella. Salamat gid sa pag-join kay Boom Granada, mga ka-K5. Sa ako niya Team Lupok, sa ako niya Boom Granada Angels, kay Tita Chimi Aragon, Miss Chona Zapanda Barco, kay Tita Julie Hinovelo Mugdang, May Dagay, Biz Dolphin, Mami Bings, kay Miss Ron Matorillas, dira sa Ron's Pottery, kay Miss Chona Zapanda Barco, kay Milagros Tobelonia, Ma'am JJM Salvador. Paki-follow ha, Boom Granada sa Facebook account. Mga ka-K5, madamo gid nga salamat sa pag-upod nyo kay Boom Granada. Madamo man nga salamat sa aton nga CEO, Boss Doc Ramiluy, sa paghatag opportunity nga makapungko diri, makaprograma diri, kag makahambal sa sini nga microphone. Sa technical side, ka-K5 Rimewell Alcantara. Hasta sa lason naman nga Sabado. Same time, same station, same DJ, Boom Granada. Dari lang yapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City, kag sa bilog nga Pilipinas. Ini ang K5 News FM 101.5. Mayong gabi, Pilipinas.
0: Boom Granada!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. 4 Biotics.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
4: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
4: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapatas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran?

0: Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Lohas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gari-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Sa tanan natin mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
9: Pre-Bio!
10: Pre-Bio ko.
9: Champion.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis?

0: atherosclerosis, Dr. Ramil?
1: Ang atherosclerosis or GP, amun yung aton madangtan ta kung palakaon ta sa ano, sa tambok, panit sa manok, pagkagbaboy, tinapay, mga tamis, kag mga kanon nga puti, kag wala gainom DTX 500 kag may tisi sir boy. Ang atherosclerosis, ang isa ka chronic progressive disease. But silingon, padayon nga nagalala, samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build-up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pag-push sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build-up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag may TC tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
0: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa walls sang arteries?
1: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol, nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nag-circulate sang aton dugo, kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, mag-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka tani sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500, adlaw-adlaw kag inom MyTC, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, duay ka gainom MyTC, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya sa GP. No? Mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
0: Ano na, Dok, kung mag-foam cells na?
1: Ang foam cells sa GP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon, sining LDL, nag-foamy ang ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang nag-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nag-stimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag atherosclerotic plaque.
0: So anong matabo, Dok, sa foam cells?
1: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sang mga bukol o plaque kag sa ulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or magakinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta ang contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
0: Mugali na gapormang blood clots.
1: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
0: Abaw.
1: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gituwag antioxidant. The super duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gituwag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag MyTC.
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extract, nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay dila Cruz. Taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
2: DTX 500!
0: Mga dugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo, ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
1: Maghambal ka, Sir JP, nga intestinal and colon inflammation, duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod, may ara siya anti-inflammatory properties. Sini, labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ag damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magkakulon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa ito ag peligro.
5: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas,
1: ang ubuson niya, kwan? Ubuson niya imo cartilage?
5: Ubuson niya ang cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen gid. Kay kun wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? So, ang paghimo sang collagen, ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress. Kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So, kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amunin ka sugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot, or mga osteoarthritis symptoms, no? So, kailanan mag-DTX 500, kag mag-Mighty C para bakod ang tulaan, kaglayo ka sa ginatawag nga arthritis.
1: Lantawab lang, first 10 generations ang Bible, from Adam to Noah. No? Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas ka gulay lang.
6: Correct.
1: Di subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon. Importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa bi makakita sang food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, na Sir JP. Sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad, dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang gani dugay ka magtigulang gid, ti permi na mo balik-balik ini DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan itong score ganit?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Da sakit tay akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
2: Mighty C. Mapalit sa mga
11: para sa libre nga check-up, bisitaha lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City. Atubang sa PLD McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine.
6: Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
9: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
9: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
13: Informasyon sa ikayong gawas.
14: Kanami isang puntrido, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa Imulawas. Ariaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, mm-hmm. Anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
14: Basic.
5: Oh, maligo. Get basic.
1: Ang pagligo is not enough.
14: Ay, wala.
5: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang TTX Beauty Soap ka. Ang TTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor.
15: Para maghamot pagit ka, sir boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
5: Uy, swipe, no? Swipe.
15: Hamot kag nakapuputi sa nga ton nga kilik-kilik.
5: Po kung aga na, migit pa nga pidok sa mga.
1: Yes.
5: Do hindi ko gin mapunggan.
1: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape. Pwede ka nga mag-inom DTX
15: Coffee Mix. Pwede.
1: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-pre-bio coffee ka, amoning kape nga may prebiotics kag probiotics, sir boy. Mangkot mo, di ba dok? Mapatay man ang kuhan, ang good bacteria sa init.
5: Oo, patay.
1: Baskog ni amon nga baskog ni ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Di na yan patay sa init.
5: Naka-armor niya.
1: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga pre-bio coffee is spore for base. Meaning pa, base ka na no kainit.
16: Puslan gyapon sang lawas.
1: Puslan gyapon mo sulod siya. Hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
16: Grabe nga technology, no?
1: Pero may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
5: May Ganoderma nga may ergotionin, the herb of immortality.
1: Wow.
5: Amuna ko nang pinaka-campion nga antioxidant.
1: The herb of immortality. Namigali ang kuan ni DTX premium. Dugangan pag hindi mo kuan. DTX 500 herbal capsule. Pero ang namian din lang ang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang kamo din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa discussa na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once na panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamassage ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mong mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahi ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
16: Extend.
1: Extend. Oh, good na.
6: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So, let's talk now about D3 Bio. At paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
13: Talk ni Doc.
5: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Dok Ramin?
1: Tinabala na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no? Gaprotect kag enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria.
5: Wow.
1: Na kinahanglan nun gid sa imong lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan kag ginapromote niya nga mas maayo ang imong ikaing lawas. Kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinanglan sa imulawas. Ang nakadami pa gid ining mga probiotics, sila ang ga-create sang gitawag hormones and vitamins nga kinanglan sa imo nga 10 trillion cells.
0: Wow.
1: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag ditribayo, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga nagapuyo biskan diin sa imulawas. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuana, sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayenan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
0: Flowers.
1: Oh. Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, sir boy, nga majority sa gitawag good bacteria ara sa imo tinai, no?
5: Ara gid kay tanan-tanan, doc, ara da tanan-tanan nga mga bacteria gatinir, no, sa anin sa mga pagkaon ta
1: ang absorption ra.
5: That absorption dira
1: kay ginahimo ang mga hormones.
5: Da man tanan-tanan ginahimo,
1: no? Mga B vitamins, kay other vitamins dira ginahimo. Amo nang ara sa ladaga tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no, may Batman and Robin na, may upod na si ditribayo, sir boy. So ini nga point is, once nga i-combine mo na si ditribayo kag si Clinicas Probiotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut derived vitamin B's like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamins sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, sir boy.
0: Wow,
1: kung gainom ka ditribayo kag Probiotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imo nga brain.
0: Uy,
1: nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema, sir boy. Kung kumpleto ka sa ditribayo kag Clinicas Probiotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon nga man, palainom ka ditribayo kag Clinicas Probiotics.
5: Kung may tandem for life, amon yung tawag na amon yung ProBio tandem, no? Clinica Ditribayo with Clinica Probiotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga pag, mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no, sa imo health, no. That's why it's really important na ano pag idoksam ang mabulig sang kombinasyon sang Clinica Ditribayo with Clinica Probiotics.
15: Namigid, sir boy, nga ipares ang Clinica Probiotics kag Clinica Ditribayo kasi siyempre ginanourish ang MCT, no, ngara sa Clinica Ditribayo ang aton nga good bacteria. Balo ka ining ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinai, sir boy, ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no, ang aton nga mucous lining, blood, sir boy, nga sa diin ginapadamo niya, no, muna nagatrap sa mga kagaw, eh, no.
0: Correct.
15: So ang Clinica Ditribayo nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, sir boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica Ditribayo ang obras na nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, gina-prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal, sir boy, para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton, pagkadto sa aton atay, pagkadto sa aton nga kidney, no,
1: ginabanya organ
15: niya, para mapinsod na tos lang. So ang Clinica Ditribayo o kon Probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sang Clinica Ditribayo, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
0: Wow.
15: No? So 50%, sir boy, sang serotonin, sir boy.
1: So i-combine, kung i-combine mo ang Ditribayo kag ining gitawag Clinicas Probiotics, ang synthesis kag metabolism gapurma, sir boy, ang mga neurotransmitters.
0: Correct.
1: Kag neurohormones.
5: Correct. Unang kampiyon sa tanan.
1: So kung pala inom ka sina, sir boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa
15: hindi ka tulog
1: sa depression,
14: sa emotion.
1: Nami tulog.
14: Nami tulog.
5: Ano pagid mabulig sa ginatawag sang klinika D3Bio sa aton mga probiotics? Ang klinika D3Bio may specific medium chain triglycerides called lauric acid. This lauric acid, no? Amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
1: The resident bacteria.
5: May mga resident bacteria ka na. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinica's probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imo probiotics, tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica D3Bio. Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo.